Okay, good morning sa ato niyang bilangga, ang tag palamati, ang Diyos gid magpakamayo sininga in behalf sa amonyo senior pastor Pastor Janel Vergara Nemenyo and the Berian family niyo kubos nga lagad. Yut paso sa Berian Bible Baptist Church, Pastor Carlo Valerio sa liwat nagatamyaw sang maayong aga sa aton nga mga suki kag pinalangga ang tag palamati sa malabutan sa radio station or Giant 8.5. Ang Ginoo gid magpakamayo sininga. So this morning magasugod kita pagi sa pagpangamuyo. Let's pray. Ginoo, salamat sa opportunity kag blessing. Lord, I pray ikaw magaguide, magabless bisan pa sa imong ubos nga alaga this morning. I pray sa heavenly wisdom bisan pa sa gahom sa balaan niya espiritu nga may tinihan imo balaan niya pulong. Lord, kutuyon to bless your people, especially sa ning registration o Janet 8.5. Kutuyon to bless sa life ni Sir John o pod sa panimalay bisan pa sa akong kaupo diri kag magapakamayo pod sa panimalay bisan pa sa tanan mga kauturan sa tanan niyong mga members sa Berian Bible Baptist Church, bisan pa sa Monsignor Pastor, I pray isang blessing upon blessing, safety or protection, bisan pa ang heavenly wisdom. Lord, i-guide ang kada isa-isa. Into those people nga wala pa relasyon dira kay Kristo as their Lord and personal Savior, I pray nga ilang may tinihan ang simple kagapos nga pagisang kaluwasan, nga ila hinusulan nila mga sala, kag ila batunon si Kristo as their Lord and personal Savior. Lord, continue to guide and bless this morning. Bind the powers of the devil in sa mga tublag. We commit all those things in Jesus' name. Amen. Kag amen. Again, good morning. This morning, in few minutes, aton pagatunan, in the book of Psalm 100, verses 1 down to verse number 5, sinis ang Bible, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Verse number 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Verse number 5, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. So my friend, this morning in few minutes, atong pagatunan, worshiping God with thanksgiving. How to worship God nga mayupod nga pagpasalamat. Yes, when we worship God, kinahanglan may aragid pagpasalamat, and this is the opportunity for us this morning. Early in the morning, when we wake up, sandira nga magpangamuyo ta, magpasalamat ta sa Ginoo sang bago naman nakabuhi nga iginahatag sa aton. Kag bagong akusog, bagong adlaw, kag labaw sa tanan ang kabuhi nga gindugang sang Ginoo. So the more we get closer to God, the more we understand ano kaimportante ang Ginoo sa aton nga kabuhi. That's why gina-worship naton siya. Ginasimba naton siya, kaglabaw sa tanan, ginapasalamatan naton ang Ginoo. So this morning, let us consider the call to worship. In verse number 1 down to verse number 2, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Specific, ginhambal all ye lands, meaning all, tanan. To all the people that believe, to all the people that know kung ano ang Diyos sa imong kabuhi. Kung nakakilala ka sa Ginoo, kinahanglan, imo siya i-worship, imo siya ipasalamatan. And not only in verse number 1, siling sa verse number 2, serve the Lord with gladness. Yes, hindi lang kay imo i-worship, simbahon ang Diyos, imo pasalamatan ang Diyos, kalabosanan, imo alagaran ang Diyos. Serve the Lord with gladness. Why? Nga kinahanglan naton alagaron ang Diyos nga may ara kalipay sa aton tagipusoon. Kaimportante sa isa ka nagasalig ka nagatuo sa Diyos nga malipayon sa pagpangalagad sa Diyos. When we serve God with gladness. Kaya nga aabyan tungod ini sa ginhambal sa pulong sa Diyos nga kung kita mga lagad sa Diyos dapat aragid ang kalipay. When we worship sa pagpakadto naton sa simbahan, sa pag-amba sa ngambahanon, that's why sila nga come before His presence with singing. Dapat ang natawag nga gladness. That's why sa verse number 1, joyful. Meaning, importante nga makita sa aton nga life,
even sa aton nga kabuhi, nga ang aton pag-worship may ara ginatawag nga kalipay. Shout joyfully to the Lord. Meaning, kinahanglan mo i-syagit, kinahanglan mo ipakita nga malipayon ka nga nagapangalagad sa Diyos. Yes, my friend, if you're listening this morning, if you believe God, kinahanglan ka mag-serve sa Ginoo. In verse number 2, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness. Could you imagine? Because ang pagpangalagad sa Ginoo ara ang kalipay. Kag first and foremost, my friend, mas nami nga ikaw nagapangalagad sa Ginoo nga may ara kalipay. Kag siling sa pulong sa Dios, not only come before him with joyful songs. That's why sa aton nga worship, sa pagsimba, hindi na madula ang ginatawag nga pag-amba, pagkanta para sa Dios. Kaya nga, ang singing is sa pag-praise sa Ginoo, sa pag-worship sa Ginoo. That's why gin-emphasize sa Bible, come before His presence with singing. That's why this morning, ang importante nga imo itindihan o maitindihan mo sa siningatakna sang aga, kung ikaw nag-adangup sa Ginoo, ikaw nag-apasalamat sa Diyos, ikaw nag-aalagad sa Diyos, dapat aragid puno sa kalipay. Hindi pwede nga nagalagad ka sa Diyos nga wala sing kalipay. Hindi pwede nga nag-aamba ka, nag-serve ka, nga wala sing kalipay. That's why this morning, let make a joyful noise unto the Lord. Serve with gladness. In verse number 3, sinisang Bible, know ye

that made us. Kay kung wala ang Diyos, wala man kita. Aton ang aton nga ara sa aton tanan, hindi na aton, iya na sang Ginoo. All things sa sininga kalibutan belongs to the Lord. And especially kung imo lang taon, mga abyan kay hinigugma, God who made us. Could you imagine? He created us. We are belong to Him. Could you imagine ang Ginoo amo ang nagatuga? Ang Ginoo amo ang may-ara ginatawag gahom sa imo nga kabuhi? Because He is God. Kabalo siya kung anong ang future. Kabalo siya kung anong imo problema today. Abyan, hinigugma kung ikaw nagapamati. Kabalo ang Diyos kung anong ginapasan mo subong. Kabalo ang Diyos kung ano ang imo mga shortcomings, even trials, or mga problema or circumstansya. Kagkabalo mo ang Diyos kung ano ang realidad sa imo nga kabuhi. And that's why we need to ask God for help, because He made us. And sinis sa Bible, and not we ourselves, we are His people. That's why ang mga tao nga nagatuo sa Diyos, nga gasalig sa Diyos, we are His people. That's why pwede kita makapalapit sa Diyos, pwede kita makahambal sa Diyos, pwede kita makapangamuyo sa Diyos. We have a lot of privileges. Dako ang aton pribilehiyo sa pagpalapit sa Diyos. That's why hindi ka magduha-duha sa pagpalapit sa Ginoo abyan kang hinigugma this morning. Kaya nga ang Ginoo gapamati. We are His people. And a sheep of His pasture. Could you imagine paano magprotektar ang Ginoo sa aton? Paano siya magatipan? Yes, siguro sa imong life today, kung ano ang imong edad, amo man na kalawig nga gintatap ka sa Diyos. Amo man na kalawig ang pasensya sang Diyos. Amo man na kalawig ang pagpreserbar sang Ginoo sa imo kabuhi. That's why the Lord, He is God. He created us. We belong to Him. We are His people. Could you imagine ang mga katauhan sa Ginoo nga magasimba, mga lagad nga may ara puno sa pagpasalamat kag malipay ang Ginoo sina? Kag siling sa verse number 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Could you imagine ang ginatawag enter His gates with thanksgiving? Ang pagpasalamat dapat always naton. That's why sa Bible, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Could you imagine ang pagpasalamat isa ka dako balang nga butang? Small things para sa aton, pero kung imo i-apply sa imo kabuhi abyan hinigugma, ang pagpasalamat sa Diyos everyday, ang paghatag sa Diyos sa inatawag nga pagpasalamat sa mga butang nga imo na baton or sa mga butang nga ara sa imo. Kay siling sang Bible, could you imagine ang paghatag himaya sa Diyos bisan pa sa pagpasalamat? Most of us, pero may malipat sa pagpasalamat. Isa gani, hindi na takapasalamat sa aton pagkaon. Nagkaon lang ta diritso, wala ta nagpasalamat sa Diyos. Yes, sometimes, ang at problema sa tao, dasig malipat. But ang realidad, my friend, this is the command of God. Siling niya, be thankful unto Him and bless His name. Paano malipay ang Ginoo sa imo kabuhi today? Kag ang question, malipay bala ang Ginoo sa imo kabuhi? But siling sang Bible with thanksgiving. Enter into His gates. Give thanks and bless His name. That's why every prayer ara gid na ang pagpasalamat. Ano man nga klase nga pagpangamuyo, either we like it or not, kinahanglan ara gid ang pagpasalamat. Kaya ang pagpasalamat, isa ka-attitude, ka-karakter sa isa.

ka nagapati sa Ginoo. Ang pagpasalamat, dako nga epekto sa aton kabuhi bilang isa ka Kristohanon. So silinsang verse number 5, for the Lord is good. Ang ayan nga pasalamatan ng Ginoo tungod kay maayos siya. Wala na na-question kung ano kamaayo ang Diyos sa aton nga kabuhi. That's why we have all the reasons to praise, to serve, to give thanksgiving, because the Lord is good. Damo kitaya rason nga mag-alagad, maghatag himaya sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo tungod kay maayo ang Diyos. Kung imo lang tawon ang pulong sa Diyos, my friend, for the Lord is good. Kay ang Diyos maayo. His mercy is everlasting. Kay ang Diyos maluluyon. Kang ang iya kaluoy, wala sing katapusan. Hindi ka pa na magpasalamat sa iya. Hindi ka pa na mag-alagad sa iya. Hindi ka pa na magsimba sa iya tungod sang iya kamaayo kag kamaluluyon. Kaya sa tuod-tuod lang, kung hindi kita pagkaluyan sang Diyos, ano man lang ato mahimo sa niyang kalibutan. That's why, my friend, this morning, mga hinigugma namon nga tigpalamati sa sini nga registration of John 8.5, the Lord is good. His mercy is everlasting. Kagari pa yun, silinsang verse number 5, and His truth endureth to all generations. Ang ayan siya nga simbahon tungod He is faithful. His faithfulness centuries through all generation. Could you imagine ang katutom sang Diyos? Wala pa ta nabunag sa sini nga kalibutan ang Ginoo, matutom na. Wala pa nabunag si lolo mo, si lula mo, still God is faithful. Wala nagakapaslaw ang Ginoo sa iyang mga promesa. And His truth endureth to all generation, ang kamatuoran. That's why ang Word of God, ang pulong sa Ginoo, amo ning kamatuoran nga gina-share nga dapat maintindihan sang kada isa ka isa. That's why this morning, my friend, kung ikaw nagapamati, ang Diyos maayo, ang Diyos maluluyon, ang Diyos matutom. That's why ang ayan siya nga simbahon, alagaron, kagpasalamatan. So it's a reminder for us nga God is faithful, God is good in loving, and His people should worship Him with joy and thanksgiving. Tungod kay ang Diyos naton mahigugmaon, maayo, grabe ang kaluoy, kinahanglan ang tanan nga tao nga nagapati ka nagasalig sa iya, mag-worship sa iya nga may ara kalipay kag magpasalamat. That's why every day is the day of opportunity sa pagpasalamat sa Ginoo. Every day is a day nga oportunidad naton nga magpasalamat, magserbisyo, maghatag kadayawan sa aton buhi kag matuod niya Dios. That's why this morning, my friend, ang pinakaimportante sa tanan nga butang nga ang tagsa-tagsa nga nagapalamati sa sininga registration radio John 8.5, may ara relasyon sa Ginoo. Ara si Kristo sa imo tagiposon, meaning nakabaton ka na kay Jesus, meaning kabalo ka kung maabot sa imo panahon ang ginatawag nga kamatayon, diin makadto ang imo kalag. Kay wala sang rason ang isa ka mga ang mga katauhan nga hindi magbaton sa kay Jesus tungod si Jesus ang kamatuoran. Siya ang kabuhi. Kag kun hindi mo siya batunon sulod sa imo tagipuson, wala mo na angkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. That's why this morning, importante nga may ara ka relasyon kay Kristo. Ang kaluwasan simple lang kaghapos. Una, kilalahon mo ikaw makasasala. Ikaduha, imo hinulsulan ang imo mga sala. Ikatatlo, imo pasudlon si Jesus, patihan mo siya sulod sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior. Why? Amo na kasimple ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, ara kay Kristo. Si Kristo ang nagtrabaho sa kaluwasan 26 years ago on the cross of Calvary. He gave His life, He shed His own blood.
nagsakripisyo siya. Nag-antos siya para sa tanan to prove that he is good, merciful, and loving God para sa tanan. That's why ang kaluwasan para ni Satanan. That's why this morning, kung gusto ka makaangkon sang kaluwasan sa imo kalag, just receive Jesus sa imo tagipuson. Just follow the simple prayer. Sundain nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Just follow the simple prayer. Ginoo, salamat sa imo nga pulong nga ako nabatian, kag ako na intindihan nga ako gali, isa kadako nga makasasala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Kag ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon, luwasa ang akong kalag sa kalayo sa imperno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga ako nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa matamis nga ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal nga manluluwas. My friend, kung imo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ, kay sinisang Bible. But as many as received Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Could you imagine? Nabaton mo ang the greatest gift, the gift of salvation, the Lord Jesus Christ, the Savior of the world. Nga kung maabot sa iyong panahon ng kamatayon because nakabaton ka na kay Jesus sa imong tagipusoon, ang padulungan sa imong kalag langit na. Why? Nabaton mo ang manluluwas. Nakaangkon ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. Paagi kay Kristo na atong Ginoo kag manluluwas. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers and thank you for watching. Sa ako niya nanay, Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Manang Rosana, Orita, thank you for watching. Ang Diyos Gid mag-bless. Kag sa tanan niya mga birthday, happy blessed birthday. Especially sa ka-birthday gahapon ni Ma'am Beck. Ang Diyos Gid magpakamayo. Sa tanan niya nag-members nga may ara nag-celebrar sa inyong birthday, happy blessed birthday. Kag sa mga kautura naton, especially sa Barangay Payao, Barangay Marina, good morning. And then dili man sa brethren naton sa PNP Binalbagan, Binalbagan Public Market, BCA Compound, Berian Compound, good morning. And Diyos Kid mag-bless. Kag sa 30 up basketball dira sa may green team, good morning. And Diyos Kid mag-bless sa aton niya tanan. Mag-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you sa blessing, thank you sa mga pulong. Kalabaw sa tanan sa kaluwasan, nga mo na baton kay Kristo, nga mo Ginoo kag manluluwas. Lord, continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. Continue to bless your people. May bless ang tanan niya nagapalamati, kag tanan niya nagasunod sa sininga programa. Lord, I pray sang ila desire sila tagipuso, ni ka maga-fulfill. May bless ang tanan niya mga members sa Berean Bible Baptist Church, bisan pa sa Brethren Abroad, sa tanan niya mga missionaries, ikaw maga-pakamayo. And to those people nga nagasilblara sa ilang birthday today, happy blessed birthday kay ka maga padayon sa pag-bless sa ila. Bisan pa Ginoo, I pray sa wife ni Maninoy Leo. I pray sa ginatawag nga full recovery kay ka magapakamay. Lord, ginadayaw ka na mo, ginasalig na mo sa imo tanan. In Jesus name I pray. Amen, kag amen. Ayan, God bless everyone and have a nice day.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.

0: Radio.
1: John
0: FM.
2: Much more music.
0: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: niya. Pero eh, sa Ginoo, Dok, naman siya gahin ni Umok na, Dok, kanya ni Kuyos na po siya, Dok.
1: Kipabarato pa kini
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. 98.5 Radio John.
5: The best mix of gold and oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Radio.

nga pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Kalsol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio John. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko, Gid. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani, siya kon mo ginapangita.
6: 88.5 Radio John.
7: Gwapo taya. Palok pa!
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650

sa lahat ng tagapakinig ng Radio John 98.5. Pasensya na po kayo kung panandalian po kaming nawala kanina sa ere dahil po sa power interruption. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating musika at kasiyahan dito sa ating Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you more.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong Chong, ano ginagawan? Dinasaw-saw ko yung amoy yan sa'yo sa suka.
0: 98.5 Best Radio. Radio John.
5: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
6: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
7: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc, effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
8: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: 98.5 Radio John.
11: The best mix of golden oldies.
12: This is 98.5 Radio John.
13: Radio John.
14: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

5.5 Rated Jang, gwapo taya, palok pa. Yes, good morning guys, good morning Binalbagan, iba. Di na mag-uwan, kusubong sa ato nga mixer raw. Ano ka no? Tunog-tunog ang mic. Amot lang, araman sa ano, level. Agos. Tunog lagi dyan, bro, tingog ko. Anyway, may mga galawa sa people of Binalbagan. Especially, kaya subong sa nakatutok sa aton nga live, no? And of course, sa mga OFW yung nakatutok subong, mayong aga man. Good morning, good afternoon, and syempre, good evening. Ay, my God, nabaguhan lang ko siguro. Bago na subong eh, puro bago ang gamit. Amo pa na, hindi pa kabisado. Anyway, yes. So gusto niya mag-join sa akin nga live greetings and song request, it's Saturday at lausang Sabado, it's September 19, 2026. And of course, we'd like to say happy happy birthday sa subong yung nasilibrar sa ilang kabirthdayan, subong. I wish nga more birthdays to come, more blessings to come. Also, we'd like also to say good morning and happy listening, happy viewing sa mga viewers na subong sa Facebook, no? O like kita subong sa aton nga personal page. Sa mga friends ko, sa mga followers ko, paki-share lang. Sa hindi ko pa friends, friend request na. Paki-search lang, Joel T. Sermona. Arab lang law, ay nga nakakakalo, amo na ang profile pic ko subong. And, of course, like kita sa aton nga official page, no? Sa bag-ota kagsadaan, ta nga page ng Radio John Binalbagan. Diyan nyo makita ang amon nga station and of course, ang DJ. Live kita guys. And sa gusto mag-greet na nga using sang cellphone, pwede ka maka-call for TNT and smart user. You can call as 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Pasensya, kita ko lang isayawan ko diho. And pwede man ka mo tawag sa akong messenger later. Sa akoy kuya messenger, sa akon kuya messenger, or sa aton niya na, I mean sa akon niya messenger kamuya tawag kung hindi ka mo kasulod sa aton nga linya. And of course, ang aton nga survey question for the day, gusto ko makisawso kamo ah. Gusto ko ninyo updan nyo ko from 11 to 1. Our survey question for today is, actually na post ko na ni Gabi. Then ang mas budlay mga balangga, no? Ang pagpasulod o kon pagpagwa? Ano ko no? O pwede ka maka-comment sa aton nga page, no? Pwede mo ni PM sa akon kay basahon ko later ang mga reactions. Anyway, dumada mo na ta reactions subo sa ginpost ko nga kagabi, no? Ginpost ko nga question of the day. Ang iban galing patawa lang gid siya. Ang iban ta double meaning daw. Ano ni man, may kamera sa piyak, nakabudlay mag-iyo. Anyway, I would like to say happy listening and morning, isa sa mga solid followers. Follower rather, si Papang, ang Beng Griharte. Papang Beng, thank you for viewing. And also to Nit Fildad, palihog, happy birthday. Great ko ng happy birthday sa iyang hinablos nga si Christian Feldad Rodrigo Drea sa Hacienda Garason San Jose. Okay pre, happy happy birthday. Ano ina? Oo, ana, bigyan mo ng kamera, pwede mo hulam. Itag lang sa ako na. Philippine Standard Time, it's 11 minutes after 11. Sa pagbalik ko, basahon ko yung greetings mga palangga. Station and standby, this is 98.5 Radio Jan. Gwapo ka, gwapa, taya, palokpa.

0: Happy and wonderful day sa ating mga ka-Radio John, especially to Mr. Rico. Hi sa'yo, Mr. Rico.
1: Hi, DJ. Pwede mo pa mag-request ng song?
0: Pabate at song request, i-text mo na. Itawag mo pa. Radio John.

0: going to Ibiza.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Hi guys, this is Papa Jubert and you're listening to Binalbagas Best. This is 98.5 Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
0: The radio plays our favorite song and it's what keeps me holding on.
2: This is 98.5 Radio Jan. Guwapo taya. Yes, I'm back. Namag-uwa naman ko sa akong nga headphone. Anyway, Pilipin Standard Time, it's 17 minutes after 11. And still, kaupo dya po ng Papang Makulit. This is Papa Juber. Kalayo sang effects. Alright, so gusto mag-join sa ako na, pwede kayo makatawag, sir, 921-284-8590. Sige, babe, make a caller. Kita pa sa Udlon daw. Hi!
3: Hi, good morning.
2: Ay, good morning. Mabog na ang tingog.
3: Vina.
2: Yes, mabatian mo ka, Vina?
3: Ano?
2: Mabatian mo ko, hindi.
3: Mabatian mo ko, loud and clear.
2: Loud and clear.
3: Kaya ko,
2: okay lang. Kaya kung hindi mo ko mabatian, napulian lang ko ah.
3: Pwede lang po.
2: Pwede man. Oh, sige, Vina. Palok pa ang pinalokan mo.
3: Ah, asa ba 'tong dadalhin sa kay Jackie? Ito si Tatiana.

0: din. Hindi, hindi. Klae, manampak ko na kuno ko nga, kuno ng kubra.
1: Thank you, mga kubra.
0: Bye-bye. Again, 0921-2-8485-90. Mabatian kita. Open ang linya. It's 19 minutes after 11. From Pakula ng Galabasa, Sarsi Boy. Mayong aga pa. Good morning, Simo, Papang Sarsi Boy. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sige, salamat, dude. Shout out to family Pakula ng Galabasa from Pigiri Biao.

Grabe, basya. Another, we have Ariela Bernisto. Pang, good morning, Pang. Sarah Policar, ginagreet ko gali si Laarni Policar, kaga Gracelyn Policar. Salamat yun, Pang. Papang Ariela, or Mamang Ariela, taga-diin ka. From Runa Mateo, good noon, Papa Jubert. Shoutout lang, familia Supliano, Valdimar, Dolman, kagsa mga classmate ko sa ALS. And ano pa gini? Kaga kidasig mong saka. From Robert Morente, morning pang, shoutout lang ko kaya Tatay Jose Morente. Nagpamati subong pang from Candide Abiao, Binalbagan, Negros Occidental. Papanga or Tatay Jose Morente, salamat sa pagtutok sa 98.5 Radio Jan. Enjoy, good, enjoy, enjoy. And of course, from Jaime Alvarez. Good morning, everyone. Good morning, Mamang Jaime Alvarez. Taga din ka, Mamang Jaime. Sa mga, sa mga viewers, kag sa mga listeners, kung nag-greet ka mo, paki-indicate sa inyong address, no? From Gina Gonzalez Grijarte. Guapo, Japon ba? Salamat, ha? Wala ko di piso. And also from Rosita Lapoy, shout out lang na kay Ili. Kay BB Ili, good morning. Sa gusto mag-request, we are playing now is 90s and 20s na remastered by DJ Manoy Chan. And makisaw-saw sa ton nga question of the day. Ano ang mas budlay or din ang mas budlay palangga? Pagwa o kon pasulod? Kaya pa pang teds ginayang balya ko no ang ang pasulod. No? Kaya once ko no ko nakasulod ka na sa isa ka problem, budlayan ka na magwa. Tsakto man. Ariela Bernesto, thank you so much from San Pedro. Din na San Pedro, Barangay San Pedro, Binalbagan. Kompletuwa, ay. Request daw ni Mamang Ariela, Dayang, Dayang. Walang kamatayang Dayang, Dayang. Crystal Claire, thank you for watching. Gian Igolan Flores, thank you for watching. Ma'am Sheila Mika Takulin, thank you for watching. And of course, Mamang Rosita Lapoy, thank you for watching sa ating Facebook Live sa kanya personal account. Once again, good morning kay Papang or kay Tatay Jose Morente diraya sa Sitio Candida, Barangay Biao, Binalbagan. Yes, Papang GM? Ano? Name? Bago na kay Justin. May bago naman tanga ko, Lubon. Gulubon ka dyan. Would like to say good morning.

clear. Shoutout na Audrey sa Barangay Kamangkamang Isabela. Thank you for watching Crystal Clear. From Harlan Cuevas, hi Papa Jobert, miss you, lagaw ko daw. Oh, Mamang Harlan, lagaw lang di ah. And of course, kay Papang Jess, shoutout dira sa Barangay San Pedro. From United States of America. Bagong address ba? And of course, from Rosemary Pango. Basta ng 8.5, Radio Jan, guwapo ka, guwapa, taya, palok pa. Remastered by DJ Manoy Jan. Wow, kompleto ba? Mamang Rosemary Pango, taga-diin ka? Mamang Jamie Alvarez, watching from Balangaan, Barangay Carabalan. Salamat, Mamang Jamie Alvarez. Mamang Ina, shoutout kay Mamang Ina, Drea sa Barangay Sanche de Oro, Binalbagan. Kanami, no? Kami mga address na. Basi lapit pa lang yan kung dibisitahan ko. Philippine Standard Time, it's 11:25. Sa nagahimos ni Rapanyaga, no? Be sure nga hindi malipatan ng tinigang basi masunog, ha? Samtang nakatutok sa 98.5 Radio Jan. Good morning sa inyo. Sa mga tricycle drivers ka nakatutok, subong, ha? Especially lagi diyan sa may Charosina, no, paglabay ko may mga tricycle drivers din ang nakatutok ang ilang sound na sa 98.5 Radio Shan. From bye bye Reggie Pasilan, watching coys from Barangay Witiweo. Barangay Witiweo do kalayo niya ha. Alia Abila Sadio, morning. Mamang Aileen Abila, thank you for watching. Catherine Bardolias, thank you for watching. Also to Mamang Sheila Mikanyite, thank you for watching. And the rest ng mga OFW nga nakatutok subong sa aton nga radio apps. Good morning, good afternoon, and good evening sa mga palangga. Oy, morning pang solo ba? O pa pang riden, syempre. Kinang lang, tagad magpakasbaka, subong. Solo ko subong ang Radio Jan booth, no? Ako lang din isa. Nagatubang sa tatlo ka, computer. Kag may mixer, may cellphone pa. Hoy, tawag na, 0921-284-8590. Pwede man sa akong messenger drive, eh. Galing kita ma-upload, nigaroon ako nga live sa messenger, kamang matawag. Again, ato nga survey question is o, din mas budlay pagwa or pasulod naman Shelame? Aring laone, medyo expert gini mong mamang Shelame din ang mas budlay pagwa or pasulod. Ang imo live hindi dungan sa sound ko. Amo gina iya balan mo gina haboy para sa umarika. Shinilin, Sir Munez Daniel, pang pa-shoutout lang, Zeribel Salqueo, Salili, ga-duty subong sa GB Bake Shop, Binalbagan. Again, sa tanan-tanan nga ga-duty, dira sa GB Bake Shop, Binalbagan. Good morning sa inyo. Salamat sa pag-pamati sa 98.5 Radio Jan. Rosemary Pango, op danta kada. Sure! Uy, di kikaw pod. Hoy, paki-share ha sa atin nga Facebook Live. Oh, Mamang Harlan, lagaw, di bang? Dalalan din Bisaya nga manok with a kanon. Dapat kompleto, kung may sudan, dapat may kanon. Again, good morning sa Family Ruben, dira sa Barangay San Pedro, Binalbagan. Good morning sa inyo, dira. Sana ka nakatutok, dira sa Barangay San Pedro, Binalbagan. Of course, kay Papang Reggie Pasilan, Drea sa Metro Manila. Thank you for listening and watching sa itong Facebook Live. According kay Mamang Sheila May, ari kay medyo gini, ano siya, ang eksperto, sa yan mo rin yung tawag.
Siyempre, budlay pang magpagwa. Kabudlay magpagwa, kwarta, tapos di kabayaran pag makuha na. O, ang style nila, kung manukot ka na mamang silame, ang style nila da is, padagan ng nila sa away-away. Awayon kanila, the feeling nila, silang biktima. Para hindi masukot, para mano na lang. Oh, for sure, damo naman makarelate. Di ba pa pang GRMS Tresmelia? Di ba pang GRMS yan, yung tagiyas ang GRMS Minisound? No? Mamang lovely, kasabay na thank you for watching. According naman yung mamang crystal clear, pasalod kay siyempre, kung baguhan ka pa, kaisa ka lugar, matalang-talang ka pa. Sakto, no? Kung ikaw isa ka rider, ikaw isa ka manogab, ano ba? Mga dayuhan, no? Stranger sa isa ka lugar, budlagi di magpasulod. Damo pa nga bangga, damo pa yung pamangkutan mo before ka malabot ang imo nga kaduan. May punto man si mamang, ano no, crystal clear. Papang Krex, shoutout from Barangay Payao. Papang Krex, pakishare sa ito niya Facebook Live. According kay Papang Jess, morning pang budlay magsulod sa robas bas hindi ka nakagawa ka buwi. Hoy! Robas pa ba? Oh, according kay Papang Reggie, utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Oh, ganin, sakto na. Padagaan ka lang sa way-away ba? Ginagreet lang siya Sir Lynn Maranya pang salamat good from Barangay San Pedro Binalbagan. Mamang Erlyn Maranya, good morning. From Lex G. Dadles, good morning pang pa shout out ko family Dadles and Garsula sang San Agustin Isabela watching from Iloilo. Maraming salamat papang Rex or papang Lex rather. Bibili Garces, thank you for watching. And would like to shout out Barangay Banilad, Cebu City. Happy Fiesta. That's coming from Mamang Island Sadio. For the meantime, pasaw, punta ka mo, anay. Here's a song, Super Boy. Only here at 98.5, Radio Jan. Guapa ka, guapo taya. Palokpa.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga suking tigpimanaw. Salima na po kami nito sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigpaminaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga suking tigpaminaw, may adlaw. Kadagod min may adlaw usab sa mga listeners nato ang kanunay nagasunod sa ato ang programa. May adlaw niyang tanan diha. Hatagi ni pagtagad mga suking tigpaminaw, sundang ang programa ni Kadragon Mail. Alang usab sa ikayon atos pangluwas ang pagpakabana sa maayong panglawas. Importante mga suking tigpaminaw. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga suking tigpaminaw, insaktong pamaagi pag-atiman sa ato ang ikaayo sa lawas. Ay makalimot dapat makabaton taw maayong panglawas mga sokin tiwa mapakdang nato ang dili angayang maka ang kunta sa nagkadaiyang sakit na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga sokin tigpaminaw o ang Dragon Fruit Gold mga soki nga dako kini siya og ikatabang sa nagkadaiyang sakit og balatian nga natakboy sa ato ang panglawas sama pananglitan hinay ang ato ang circulation sa atong dugo, hinay usab ang disposal sa ato ang hugaw og hinay usab ang ato usab nga performance, di ba? Kini na gyud ang pinakarindot kaayo nga produkto, ha? Barato, garantisado og epektibo. Wala usay mga side effect mga sokin tigpaminaw. Habag usab ang ato usab nga herbal coffee mix, no? Nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix dako kay tabang sa nagadayon sakit mga sokin tigpaminaw o kayang mahatabangan ang tag-as kaayo og level sugar, ha, di ba? Kanina gyud mga sokin tigpaminaw kay ginaghambin kini og insulin plant mga higala. Ana nga puro herbal, sa dusi ka klase mga herbal mga sokin tigpaminaw nga naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Og ato usab nga Heart Max Strength Coffee for Men mga higala, ha. Ay pud kalimot ana para usab pag labing-labing ni Mr. and Mrs. Nindot kaayo ang performance mga sokin tigpaminaw kay Mr. One cup lamang mga higala. Mga busing nato diha nga gusto gyud mo inom nini. One cup lamang sa Heart Max Stream, max saya pag ikaw nakainom, max sarap ang resulta pag naka Heart Max. Mo kana ang pinakanindot kaayo mga sokin tigpaminaw. Nga ang ato usab nga Dr. Pundi Sophay mo kalimot usab nini. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kini siya dako na kainig papel mga higala sa mga pamaol, hago ka sa adlaw. Di ba? Kini siya ang nindot kayo para itong doon ay mga varicose, rheumatism, mga arthritis. Kini siya ang disenyo ni siya para pang masahe. Tulog ka sense ang mapagpilihan ninyo sa pagkita lang ilang-ilang o ang lavender nga nausab ni ini. Ay makalimot mga sokin tikmuna sa mga atong Dr. Pundisop, kaabag usab ang case king law, power, whitening soap para usab sa atong pamanit. Na problema mo higala sa inyong panit. Ani anak yun ang Dr. Pundi Soap o ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit ninyo higalam ang ato produkto sa nagandang butika o promosya, Visayas o Mindanao. Mauna higala, pinakanindot kayo. Aside ana, nakulangan man ta sa mga benepisyo. Like sa ato usab nga produkto, nga na ang mga ingredients na kompleto higala. Sa mga problema sa panglawas, di ba? Nakulangan ta. Kung sa may nakulang na to higala. O di ba ka mga benefits nga ato ang makuha, no? Pinaagi lamang sa mga ingredients na to, like inflammatory, antioxidant, no? Mo na igalang na diha. Blood sugar, mantas man yung blood sugar, di ba? O kayang matabangan sa itong produkto. Anti-ulcer, higala. Detoxification and constipation. Pagpa-improve usab sa ato ang digestion. Hinay man ang digestive system na to, higala. Matabangan sa atong produkto nga maon Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Mana nga basta ang imong lawas, hinay, kinahanglan ato pakusgon onya protektado ang resulta ana mga higala. Mana higala ang pinakanindot kayo. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit labani ang gipag-antos nga balatian mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdi kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ang Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Pumutok na sa Radio Jobber.
1: You're listening to Papa Jobert, ang papang makulit.
2: This is 98.5 Radio John. Guwapo ka, guwapa taya. Halok pa. Philippine Standard Time is 11:48. Yes, I'm back. Remastered by DJ. Sa out na ding. Baili na ding. I'm back. My name is Papa Jover. Kaupod kita from 11 until 1 p.m. Sa gusto mag-join sa atong live ratings and song request, pwede ka join na. Pwede ka tawag. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Or sa mga hindi nakapalood, pwede ka mo ka-comment sa atong Facebook Live. Because we are live subong sa atong personal account. Joel teaser muna. And live man kami sa mga official page, 98.5 Radio John. Search lang ah. Makita mo kami da mga palangga. Again, atong survey question. Diin ang mas mabudlay, pagwa or pasulod? Budlay magpagwa pang. Kay base, mapiangan ta. Labi na gid kun hindi mo pertahan. Aba, Mamang Rosemary. Diyan ka naman nga balay, nagsulod yahaw. Diyan ang mas budlay man, pagwa or pasulod. Papang Riden, nakarelate ka. Papang Roy Nasita, nakarelate ka. Jamie Alvarez, pasulod pang, tanangin ka pasulod sa bibig, tanamit. Pero ang daman talang magpagwa, kay delikado na. Ano? Iba no? Da wala iya, umbaga hindi siya curious kung ano ginapangaon, ta no? Basta namit kan on ah. Bahala man daya kontra sa aton nga health, bo health. Iban bin, hindi kita ya, umbaga hindi kita ya, or wala tayong tagaan importansya ang ano, no? Ang aton nga kalusugan. Regardless man daya, ginakaon ta, namit or kalain, basta masulod sa aton nga tutunlan, sa aton nga babakan on. Ang ending, pag magbalatian na gani, that's the time nga mabudget ka na sa imo pagkaon. Just like before, hindi ka pa high blood. Hala, kaon man ti kaon. Mga baboy, mga matambo, kaon. Pero once gani nagtukar na si high blood, na, damo na bawal. Pero iban, bisan bawal, ginatago-tago lang, sige Japon ka, on. According sa ila, masarap dan ang bawal. Oh, nakarelate da. Sakto man, masarap ang bawal. Alright, sige, kato kita sa aton nga personal account, eh. Kasroy, bakas gidya si Kas... Ah. Oo, Papang Riden, ikaw yung mas bakas. Alma Grace Barabuna, Inhosa, thank you for watching. Rica Elefant Robledo, thank you for watching. Sir, ano na si Edwin Sermuna? Asta pagid na. Natamiyari lang kuno ang dira sa tubang bimik. Samang Hoja. Hanggapang Gcash from me, Pro Bibo. Mamang May, good morning. Hanggapang Gcash, diraya sa tubang sang Bimic. Marian Teres, Stokia Shoutong, thank you for watching. Oo. Hapos magpasulod, budlay pagwa. Ay, ano man, explain man. Again, din ang mas budlay, pasulod or pagwa. That song is coming from Vinga Boys. Ho, ho, ho. Vinga Boys, ang bilis, ang the best. Another from Julius Nepomuceno. Pang good morning, greet ko lang ko kaya Tuto Vinji. Nga nagabas-basin ka.

Oh, sa nagkasawat-sawat na, enjoy lang mga palangga. Sa nagapanyaga, enjoy your meal. Samtang nagpaptukar sa 98.5 ratio chan. Philippine Standard Time, it's 11:53. Tara, sigsang oras, gagay launa na. Yes. Kitaon ka din. Papang Jubin Inhosa, thank you for watching. Aiko Galiano Suarez, sir, yung ugto, pwede pa shoutout ng family Galiano and Munyon family sa Barangay Marina. That's coming from Papang Aiko or Mamang Aiko Galiano Suarez. Shoutout sa family Galiano and Munyon family dere sa Barangay Marina, Binalbagan. Pang from Zandri Sustine, pang pa-shoutout bi pang Papang Zandri, taga din ka ni Papang Zandri. Joven Hoxon, thank you for watching. Cyril Lumanag Bahin, thank you for watching. From Jeribel Salili, shoutout ko lang pang si Shinilin, Daniel Garzon. Gatulog daw sa second floor sang GB Bake Shop. Again, good morning dere sa GB Bake Shop. Te, hindi ka magpa-commercial. Sa gusto magpa-commercial, mapa-ads, dere sa 98.5 Radio dyan. Pwede kayo makabisita dere sa Sitio Pag-asa, Barangay Claro, Binalbagan. Bisita ilang among yung station dere sa Sitio Pag-asa, Barangay Claro, Binalbagan. It's 11:54. Good morning, kay Papang Roy Nasita, Drea, sa barangay Nanunga Hinigaran. Kas, wala kita na kas. And of course, kay Papang Teds, duty, kasi si Papang Teds, subong. Another from...

Tesoro de los Santos, yung ugto. Ano eh? Pa-shoutout ng Family Tesoro and Lohaminto sa kay Tatay Kiko, kay Nanay Merlin Tesoro from Cavite, Barangay Santol. Ngayon nga, galang dira sa Sitio Cavite, Barangay Santol, especially leader sa mga Family Loterio, no? Latabi Family, Binguna Family, Tesoro Family, dira sa Sitio Cavite, Barangay Santol. And of course, Andrea sa Sitio Nasanagan, good morning from Shani. Shani, taga din ka Shani. From Angel Baroka. Shout out lang da kay Gabjel. Mga Angel Baroka, taga

0: before kamo mag-greet B, react man sa aton nga question of the day. Din ang mas budlay, pasulod or pagwa. Okay, para mas ano, mas sadya nga aton subong ano, ang aton nga line. Quando mi vida cambio, cuando él... Nyaga pang, oo oh, pang, nyaga. Sa giya, oh, din ang giya, gani man. Mamang Angel, din ang giya. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. That song is Marimar. Kanamin, no, mga 90s and 20s, nga remastered by DJ Manoy Chan. Sang time na mon sang high school kami, no? Sang time na mon during high school. Basta may baile, amo ginig sinigabong sa bailean ng mga music from 90s and 20s. Kaga sa subong yaw, doon baga wala gadyag lubad. Unlike sa mga TikTok na, oh, ba, oh, lawig ng isa ka bulan, kadagay wala na. Pero ang 90s and 20s, ba, oh. Di siya nang dayang-dayangan ni subong kasi nigabong pa sa bailean. Sa elementary kami, kinasautan pa na, no? Dayang-dayang. Philippine Standard Time is exactly 12. Magka-break ako na eh. Ha? Okay, may tawag ba eh. Pasudlong ka na. Ibig ka makasulog. Hi! Yes? Good morning! It's 00 mayong aga. Hello?
1: Hello?
0: Yes, sino ni? Pang, hindi mo kumbatian? Ah, sige, sino ni? Mongol, manggod. Pang? Pang? Oo, oh, kachapi-chapi, katakili na na ibi. Sino ni? Kusa ka da. Oh, tawag lang liwat ha, kaya hindi ka kanami sa iyong audio. Okay, mag-break si Papa Schubert, mag-balik ako after a song. For the meantime, here's a song, Can't Get You Out of My Head. Only right here, 98.5, Radio Jan, guwapo ka guwapa, taya.

0: sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, anak, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit radyo mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Negros Occidental's best FM station 98.5 Radio John FM 98.5.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Papang Leonard Viloso Munes. May mga gasi mo da pre? Or may yung ugto si mo pre? Kadasig mo sa akas ang comment, hindi mabasahan. O, papang Riden, try tawag pa nga. 0921-284-8590. Mamang Ren Alson Cipriano, good morning pang pa-shoutout gali kay Sheena Gonzalez Griharte. Good morning and mayong aga sa kay mamang Sheena Gonzalez Griharte. So, hindi naman aga. good morning kamo Japan sa inyo, greetings now. Feeling ko gina pa ni nagsulod. Bago lang ginabasa, kakadasig mo sa akas ang inyong mga comments sa kanya Facebook Live. Julian, pa-shoutout lang barangay, from Barangay Biao, Negros Occidental. Barangay Biao, Binalbagan rather. Papang or mamang Julian. Mamang Julian, diin ka sa Barangay Biao. Elza da Erodeg or anong Hedoria, Negros Insuli lang. Sawadika, watching from RRAJ Eatery, Tubang Musiko Co-op, Binalbagan. Hedoria family, good morning, good afternoon. Time check is 12:07.

Angel Baroka o ba Barangay Kabadsangan mayong ugto. Good morning kaya Mirindangan Pronibong nagkapamati subong.

Papang Leonard Velo Samones, may tupang watching live diriya sa Bulobitoon, Hinigaran. O, Papang Leonard, or Leonard, ano ang mas budlay, Papang Leonard? Pasulod or pagua? Nets, Phil Dad, mga

Julian Oba, Sitio Buluang, Barangay Biao, mayong ugto sa imo. Mamang Julian, nakapanyaga na. Yes. Marian De Leon Loxen, Omang Solo, kusubong. Pwede up danmok ko. Ernesto Estel Jr., thank you for watching. Hapit ni pang sa GB Big Shop. Look for Jerry Bell kaya taganya ka kuno pandikoko. Ay, my God! Jerry Bell, namit ng pandikoko mo ga? Jerry Bell, ano na pilido ni Jerry Bell gaman? Jerry Bell, ano na pilido mo day? Rhea sa GB Big Shop, Binalbagan Branch. Hinagig signal pang, linya nyo pang, oo. Huwag ni mayo signal niya, bisa magtawag ka. Ilis lang na niya siguro ang cellphone. Papang Ridenza, ano lang tawag pa pang Ridenza sa smart, no? 09

na panghatag. Hop, tutorante. Din ang mas budlay. Pagwaor pa sulod. Shout lang ulit pang kay Sheena Gonzalez Grijarte. That's coming from Toto Rande. Mamang Sheena Gonzalez, taga diin ka. Baka na, met kinipang sa pantikoko ko pang. Hindi ko maghambal na met mamang Jeribel Salile. Once nga hindi ko ma-prove or matilawan. Ano nagro ng itsura sa pantikoko man? And of course, shout out sa tagiyasang GB, no? Di pa pang GB ang tagiyasang sound system. Diraya sa San Carlos. Friend ko na lang tagiyasang GB, no? GB Big Shop, diraya sa San Carlos City. GB Guerrero. Guerrero family, diraya sa barang sa San Carlos, no? Last time paglagaw ko, last time, bao? Time, may ginara sa San Carlos. Paglagaw ko last time, diraya sa Calatrava. It's a 12:21. Kada asik sang oras mga palangga. Namit gidman. Sa nakatila sa pandikoko sa GB, namit gidman. O gani, basta hindi ka kambal nga namit kundi mga tilawan. Dapat tilawan, anay. Yes? Nyaga? Manyaga na ko no guys, biyaan na kamo. Thank you, Papa John. Malagsan. Hindi, why sa mga pangalagas, ah? Budlay na pang pagwa pang kay base, mausik. Oy, my God! Be specific, biko na ng mausik pa pang tuturande. Ano pang mausik pang? Siyempre kung mausik, anugo na. Joet Pusitar Battalion, shout out John Family Battalion, I'm watching from Canada. Papang Joet, good evening sa imo. Joet Pusitar Battalion of Canada. Papa John, upod ni guru ni Papa John, si Joet. Dreya sa Canada. Canada! Tagpila ko ng pandikoko mo, mamang Jeribel. Jeribel sa lili, tagpila ang pandikoko mo at may mabakal. Hazel Cañete Bilando, shoutout pang family Cañete from Sitio Tunggo. Cañete family, Dreya sa Sitio Tunggo, Barangay Carabalan. Kabadyangan, gali karabalan man ako yun. Sitio Tunggo, barangay Kabadyangan. Okay, ganda na yung karoon ni Papang Ted sa iya mga kabarangay daw, no?

init nga munay bread. Oy, ano ina? Di na pandi ko ko lang sabong may munay bread. Tatarande, katilaw ka na sa munay bread. Oh, si Giselle.

ani. Wai pa tayong katilaos ng pandikoko. May munay naman si offer. O, papang riden. Then mas namit papang riden. Munay nga tinapay. O, kon pandikoko. Shoutout Familia Henzola sang Sitio Milian from Madan L. Diazes. Papang Madan Diazes. And of course, Henzola Family Dreya sa Barangay Romirang. Mark Villanueva, shoutout Family Rigla, watching from Chiba, Japan. Grabe, international. O, so hindi pa naka-download, ha? So hindi pa naka-download sa mga radio apps? Gamit ang inyong Android phone, pakisearch lang sa Play Store, 98.5 Radio Jan. Then, install and

And accept. Makapamati ka mo rin dyan. Anywhere, anytime. Kaya namin isang, kumbaga, namin isang quality kung namati ka sa radio apps, guys. Papang Jumel, Risto, tagig ka sa Papang Jumel. Dreya sa barangay, o sityo po katod, barangay Payao, Jumel Oranyo. Ang pinakatisoy ng operator ko, Papang Jumel. Regla Family, Dreya sa Mungoy Kahoy, Barangay Santol. May ugtol na sa inyo. Dream mo lang na makita sa JB Bake Shop ang manamit nga pandikoko kag init-init nga Monay Bread. Riden! Papang Roy! Di na mas budlay, Papang Roy, pag-or pa sulod. DJ Roy, nasita. Sarap yan, palaman may pandikoko. Oh, Papang Jewett, Pusitar Battalion of Canada. Katila ko na sang pandikoko, sang GB. Ambal ni Mamang Jerry Bell, kuno kanamit ko, no? Yara, pag sila kuno mainit-init niya.

Amot pang amo na bread tuging kaon ko kay gabi man to. Oy! Papang toto or totoran din, hindi ka magkaon kung gabi tinapay. Ha? Kaya hindi mo yagali makilala kung gabi. Nga away sugaan. Ito na, may gali pang santingog mo sa radyo, no? Mamang Madan, di ases. Kaya namin sa kontingog, buts nga na law ay nasa personal. Hindi pa namag nami, naka-reverb kami subong. Ang mic naka-reverb, iba no? Alright, time check is 12:27. Pasaw, tunta ka muna ipalangga. Space Invaders from Tokyo Box, or Toy Box rather. Only right here at 98.5, Radio Jan. Guwapa ka, guwapo tayo. Palok pa.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Yeah, binalba.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: It's a bubblegum dance. Kinig na kay Papa Jober.
4: I won't ever be on the right side. I feel so good.
5: Philippine Standard Time is 12:42. Nagbabalik ang Papang Macaulay. Still, until 1 p.m. kita guys, ito nga everything and song request with a survey question of the day. Or question of the day is, ano ang mas mabudlay? Pagduha or pasulod? Shout out kay Toto Rande from Tyron Lubaton, Sarte. Again, sa gusto mag-join na, kag may load, pwede kayo mo katawag sa itong linya, 0921-284-8590. This is my last and final segment, mga palangga. It's at 12:42 na. From Liam Nathaniel Rodriguez Sarte, shoutout from Pag-asa, Family Sarte kag Ambrosio. Mayong Oktodera sa Family Sarte and Ambrosio Family, Drea sa Sitio Pag-asa, Barangay Inclaro, Binalbagan. That's coming from Papang Liam Nathaniel Rodriguez Sarte. From Tyron Lubaton Sarte, bo pariyo pili ito. Shoutout family ko, kaya Mark Dudoy. Nga ang speaker, kung nung dumabungol si Papang Tyron. Mark Dodoy, pinayi ng speaker mo, pang! Kasi gabongi ko no, ah, from Papang Tyron Lubaton, Sarte. Mayong, ano na, good evening ko kay Papang Jued Positar Battalion, no, Dreyes Canada again. Hello, boss! Thank you for watching, ah. And also to Papang Ernesto Estel Jr. Yes, may bisita. Crystal clear, thank you for watching. It's at 12:44. Kitaon ka sa kami, Raps, hindi ka maagyo. And we have Billioni Carmeliano Roslyn. Good afternoon sa inyo, Tananda Papa Jubert. Watching from Barangay Santol and Seymour. Shoutout lang Family Carmelino, Family Lindayaw, kag Villuni Family, God bless. Thank you again, Mamang Roslyn Villuni Carmelino. akin share pa mang Roslyn. Sa ating Facebook live, gin re-live po na kay gin copy ano, gin copyright ko sa Mita. Bigay to guys, wala na ko ads. So wala nang ads ko. Gani. Kabud like me sa katamaan ka strict. Di ko talaga music copyright na dayon. Anyway, shout out kay Papang Danny Garces diraya sa Sityo, Kambalay, Barangay Biao. According siya ko no, mas but like diya ko no pang pasulod, especially kung gamay ang buho. Gamay ang buho sang dagom. Kinanglan mo pa kuno nga lawayan. Kababa Papang Danny damo kay sa nabalaan. Danny Garces sa Barangay Biao. Mios Chi, shoutout Papa Jobert, shoutout ang Migis Food or Migis Food card sa plaza na-amit nila food. Sige. Din na sa mga plaza, Plaza Binalbagan. GM Lidisma, pa-shoutout ng family si Don, Lidisma, Pakunla, Gabrielion from Sityo Mamhot, Barangay Santol. GM, madamog din salamat. Hapa pang GM or mamang GM Lidisma. Gerald L. Tingoy. May magtosin mo, papang Gerald. Tagadiin kaya pang. Papang Mark Dodoy. Evil yun pa, pre. Tanahon ta kung di mamungol si papang Tyrone. Oy Plaza Binalbagan. Nga sa mga food court dira sa Binalbagan na public plaza. Kanamit sila magpagkaon. Mas pero mas namit kung may libre. May pre-test. And of course, sa mga tricycle drivers dira sa UV, no? Upboat, nakatutok daw sila. Thank you so much for

And there is a Binalbagan Public Market, there is a Blue Kini Papangteds. Mayog to lang na sa inyo. And of course, sa mga gasolina handry sa Banwa sa Binalbagan, especially there is a Total Gasoline Station nga nakatutok sa 98.5 Radio Jan. Mayog to sa inyo, dakag sa mga customers niyo. It's at 12:47. Carmelino family, Dreya sa Barangay Barangay Biao, no? Sitio Kambalay, Barangay Biao rather. Carmelino family, Garces family, mayong hapon sa inyo, Dreya. And Dreya sa Barangay Barangay Kamang-Kamang, Isabela. Sari mong family, thank you so much. Oo, gani. So, ganggutom ko, kabati ko sang, sang pandikoko. Jake Ryan, mayong ugto sa inablos ko da, sa Agisan, Saysay Capino, Katorni, o Kantorni. No? Mayong ugto sa inyo, mamang Saysay Capino, Kantorni. That's coming from Jake Ryan. Madamog niya, salamat pa pang Jake. Nakadiin ka pa pang Jake. Again ha, di na mga sabudlay, mga palangga. Pagwa or pasulod. Iban-iba niya opinion niya, hindi ko na ipasahan ko, dadulikado niya. Papang Jess, dadulikado, ngimong sabat. Ay, kasadya. Again, so hindi pa naka-download sa mga radio apps, ha? Ay, gusto mo yung mamati, bis ka na to kayo sa Bacolod, sa Manila, or pa-abroad. Uy, digi kayo mo yung kapamati, 98.5 Radio Jan. 24/7 ang music. Search lang sa Play Store. 98.5 Radio Jan. Pakita lang damang yung radio apps, ha? Yes, papang? Kitawag ka sa camera. Oo, sa Plaza Binalbagan, sa mga food cart, tira ka nakatotok, madamog nga salamat. May ugto sa inyo. Hindi ko ganun magpati nga namit once hindi ko matilawan. Mapati ko karoon nga namit ang pandi ko sa GB Bake Shop. Kung makahapit ko da. Papang Jemma, pod ka, may pandi ko to ka muna, ay bread ko na sa GB Bake Shop. Ha? It's at 12:50 mga palangga. Shout out lang da sa Babiloni family, Carmelino family from Roslyn. Roslyn, maraming salamat ha. Hindi ka maghambal namit kung hindi mo matilawan. Arfieros, thank you for watching. Mamang Juan Camion, shout out sa imo Mamang Juan. Mamang Juan Camion, taga diyan ka gani. Madamog yung salamat, RV for sharing sa abon nga Facebook Live. From Liam Nathaniel Rodriguez Arte, pang hapos magpasulod, budlay magpagwa pang, ano nang namin mo man? Oh, example, may papang Liam. Papang Jake Ryan of Agisan, salamat yung papang Jake. Barangay Agisan. Ma'am May Barbaruno, good morning Papa Jubert, shout out lang da, galing sa talaga followers ang Radio Jan. Sabila La Castellana, La Carlota, Kaga, Central Maaw, Sang Bago. Okay, madamog yung salamat Mamang May, Mamang May Barbaruno. Okay, taga-biaw si Mamang Juan Camion. Salamat kay Mamang Juan. So far, tanan niyo yung sabat, halos tanan budlay na magpasulod. O, oh, namig itong sabat ni Papang Tets, budlay magpasulod. Or budlay magsulod sa problema. Or hapos ma... hapos magsulod rather, no? Hapos magsulod sa problema, budlay magawa. Na? So, hindi ka magsulod, kay budlay galing magawa. Para na, kumbaga, nakommit ka na ba, nakakommit ka na, no? Kabudlay, no? Amom na sa isa kapag gugma. Hindi kayo mag-testing-testing. Ay, basi ma-addict ka. Damo na kabuang. Ay, ano pag-get mga online games, no?
Oh na, siling mo daw, ano lang, kalingawan. Talaga yun, nangimo na yung mabisyo. Philippine Standard Time is 12:52. Magpaalam ni Papa Jobert. Magasunod na ang English Love Song Sweda. Ano eh? Ano, Tagalog. Kapatid ko ni Karon. Tagalog, magasunod na mga golden oldies ni Papa John. Coming from Willie Garte, Ruel Cortez, Pretty Aguilar, and many more. Once again, my name is Papa Jobert. Sing bye-bye. Thank you so much sa aton nga pag-upod, no? From 11 to 1. I hope nga mag-updan nyo kami liwat or ako liwat this coming Saturday. Every Saturday na akong schedule, ha? Agahan lang. Hindi ko pwede pangadlaw kay Kalayos ng Isabela. Maraming salamat kay Papang Justin, Papang John, and of course kay RD, kay Papang GM, nga nagaunay skilled ko. Maraming salamat, guys. And sa mga viewers, sa mga shearers, thank you so much. See you soon. Once again, Papa Jobert saying bye-bye. And God bless. This is 98.5 Radio John. Guapo ka, guapa taya. Palok pa, bye-bye. The most listened to FM station. Yeah. Radio John. Today's best music. 9.

0: fly. Fly.
1: Fly like Radio John.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulay ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palukpa.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga dipangkapuy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
3: Power Booster
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: The greatest love songs.
2: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa ayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome ug kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa, ang pagpakabana sa mga panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel, mga adlaw ni ka Dragon Mel. Mga adlaw usab sa mga listeners sa ato Visayas ug Mindanao nga kanunay nagasunod sila mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpakabana sa mga panglawas, ha. Ubani kami ni ka Dragon Mel. And of course, mga higala igsoon, ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga higala ang sana kadaing mga klase sa produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas. So adun na kita ya prevention o nga dili angay kabalakan ka Dragon Mel, dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klase sa vitamin C. Waka na ang gawas panini mga sokin tig paminaw, mga puro herbal, mga puro natural ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa kape. Dunay 12 ka klaseng mga herbal ang naa ini. Mao ang Dragon Herbal Coffee mix with insulin plant, mao ni ang kape nga walay palpitation. Og ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot, ha. Ang ato usab nga mga kaigsoonan nato nga dunay mga varicose venous, mga rheumatism and arthritis. Gidisin niyo kini mga sokin tikmoy nga atong haplas sa pang whole body massage, no, di ba? Oil nga walay problema higala ngano man kay ganahan gyud ka sa kahumot nini, like lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala, ay mo kalimot niya na, ha. Naa usab nga to usab nga kape higala, aduna tay hard max stream coffee for men, para usab kang busing. Ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa hard max coffee for men with all kinds of ginseng, power up your performance, ha. Mao na nga sa hard max, aduna kay kalipay o doon na kay mapil nga kalami, di ba? Mga ginagala kapag ikaw naka hard max, no? Ang ato usaw nga Dr. Pujisop katong mga kaigsoon na to na na problema silang pamanit, ha? Kano na mo yung mga minor skin disease, buni o uban pa niini, gamit mo og Dr. Pujisop. Habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan, kotis hamis like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato sa mga numero. Pwede mo nga mo text sa atong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang atong numero higala. Basta tatak ato produkto sa nagnabuti ka parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na ang pinaganindot kayo, ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients sa ato ang produkto. Like a buamira. What is a buamira mga higala? Now, usa kini nga klase sa herbal. Ang mga buamira is pure organic, no? Mga higala, all natural sa ato ang produkto. Ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul, di ba? Kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Kapsul o ang Dragon Fruit Gold mga higala. Naani ini ang usa sa ingredients mao ang buamira. Amo na ay mo kalimot mga sokin tig paminaw. Labi na gyud sa mga nanay nato, mga ati nga nagbuntis, no, na anamoy mga 2 months, 3 months, inom gyud mo sa ato ang produkto. Ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon, mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan. Basta ato ang produkto mga sokin tig paminaw bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo sa nagabutika o promosya. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas lig-onon.
3: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahmot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gali safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyaban ang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hottest hits with your hottest DJs. J-O-H-N Radio John.
5: Nani 8.5 Radio Dan.
6: The latest hits and the greatest memories.
7: This is 98.5 Radio Dan.
8: Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa ko ano, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, malag, ma, dili mo ka po yun.
0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio Dan.
5: Radio Dan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: listening to 98.5 Radio John.
1: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

0: John, ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: aparato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. O maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw da ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang inyong ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa ato

0: maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo. Mo-improve usab sa ato ang blood. Mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw. Mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini. Kaya kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin, oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ha, ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kaig tabang usab sa mga kaisunan na to, nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha, kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitasyon nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi niyo sa mga kaisunan na to for, na sa power of memory. Ang ato sab nga Dragon Massage Oil, nindot nis pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Dako po ni siyang tabang. Ato sab nga Dr. Punji Soap. O ang ato usab ka K-Skin Glow. O ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Dako po ni siya ikatabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta dulit tatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganay butika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya, Soga, Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diha sa gold o sa ato sa mga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tibuok usa sa grass nga barley. Nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tibuok sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? Naana sa itong produkto mga sokin tigpaminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha. Kompleto na sa nutrients, ingredients. Kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag og hapon sa itong produkto. Isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ito ang produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas, protektado.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Willie ka stang ngayon ako.
2: Okay.
1: So, 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jud best thing to do. Palit jud mo ani kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nung coffee yo mati. Bendelian ako ng hotdon.
0: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalbagan check it.

0: Kanimo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagadiin?
3: Ako taga Barangay Montoyo. Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lubos mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit na ng Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon makatagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo, Wad.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
6: Bidalbagan's Best.
5: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot because we give you more.
7: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
8: The latest hits and the greatest memories.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Computers. May eksperto na maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kun magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad kag garantisado.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapi o Haplas. Sa ako nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so ako naayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: This is 98.5 Radio John.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indakta, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
4: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
3: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
5: Coming from Bounty Land.
3: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. Og mayong adlaw diha ka-Dragon Mel. Mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya sog Mindanao. Niana usab ang inyohang obo, sigala, iksoon sa kahanginan uban ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa mataga takna sa ato ang programa ka Dragon Mill from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no mo ni higala. Og ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay makalimot mga sokin tikuminaw good for varicose veins, rheumatism and arthritis oy. Mga sokin tikuminaw. Mga busing na to 1 cup lamang.

0: Hinay po mga sokin tigpaminaw. Amo muyango si Manoy, di ba? Okay, so katausap ato produkto sa atong mga iksoon na to nga dunay mga minor skin disease, dunay mga bone in, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sokin tigpaminaw sa mga problema sa pamanit. Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy muhulit ni ana mga iksoon, ha. Mao na siya muhatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondisop kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap, ha. Amo na higala ang ato ang produkto, ha, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga moy mutabang muhulip sa nagkaraang sakit o gabalatian. O na igala, aside ana, ating isgutan usab sa pipila ka may minutos ang naasa ingredient sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Labi na sa pag-promote usab sa growth boost fertility, mga igala. Mohinay gani ang imuhang circulation sa dugo gamit o tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Amo na igala, naausab ang usa sa ingredients nga moy muhatag og possibly mo impact ngadto usab sa pagkaluya sa ato usab nga lawas. Moy hatag og kusog, mo trust gigala og muhatag og source by regulation, no, mo hormones level, optimizing ovarian function mga sokin tikuminaw, and enhancing overall mga higala impact sexual function, increase lubrication, mana organized organism and sexual mga sokin tigpaminaw. Nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog, kabasko kalig-on, labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape, ha. Ay mo kalimot yan ang Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot usab sa ato ang mga kapsula, take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Nagkasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Yeah, binalba.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Pero pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanani nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its internet.

0: nya. Kalau ai sagino odok, nya mencagai ni omok dan dok, nya ni kuyos na pucadok.
1: Kipa barato pakini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The most listened to FM station.

0: Masaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And DuExam Incorporated, Yamaha Binalbagan. DuExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok, na once a week, mo-atake siya. Dayon, sunod na po, mo-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumar na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon ang balsang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Baroro, Sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin. Yes.
1: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM 98.5.
1: Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold. Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold
2: na. Dragon Fruit Gold.
4: Serving the world, every nation, we play the hits.
5: 98.5 Radio Dunn.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio Juan 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio Juan, we have the greatest. Here at Radio Juan, we have the coolest. Here at Radio Juan, we got a lot because we give you more.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits, hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: to Dude FM Station.
1: Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Captain and Bud. Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

mga ka-RJ! Magsama-sama tayo sa pagdiwang at pagsalubong sa bagong taon. Magkaisa at panatilihin natin ang kapayapaan sa bawat sangkatauhan. Happy New Year po, mga ka-RJ!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!